Hai, Shachi Maji Bautista sa kaya membro at Churichur Surprise. Iimbitan mi kayo ya ulajja at kapilya a my address mi 150-4292 Avenue, Suri, BC. Sa imara kapya lugar para ikasalba tayon amin.